tọ bi se o ba pe ni eniko to gbodo pe se mo ki muroyin akoko lati nu iwe royin punch laaro yi iroyin eleyi to wa lati odo egbe osise lorilede wa Nigeria igun ti Nigerian Labour Congress ni o won ni egbe ohun ni se ni won ti bu enu atelu ipo ti eto abo ati oro aje orilede wa Nigeria wa o pelu won ti se fidi e mule ipe ogun logo omo orilede yi o na ni ise ati osi nlo ti ba mule bi egbe su ati wipe ni se ni opolopo mu orilede Nigeria ohun ni won foju wina ile koko oro aje won gogo nkan jake jado orilede wa Nigeria to tu dapo mo isesegesege eto abo ni orilede yi o eyin o ninu ise epo orire won eleyi ti won fi ranse iyun fun ti odun leya ohun na ni egbe osise ohun oni won ti fi fidi e mule o ti won ti so wipe to baba mu ta foju wo kakakiri lorilede wa Nigeria lapapo inu awon mo orilede Nigeria odun bo ti wuku mo won si fidi e mule wipe baba tu wa wo loko kan ejeji ipo ti awon osise lorilede wa Nigeria wa won loku die ka to ti o si da rara ni o gba e ninu oro re eleyi to fi sita to si buwo lu daada funra re ni o eni ti o je are egbe osise ni orilede wa Nigeria igun ti Nigerian Labour Congress NLC jo ajairo o fi die mule onise ri o ye ki isakoso eleyi to sakoso orilede wa Nigeria lowo lowo bayi ni se lo ye ki won mu abu emi ati dukia awon orilede Nigeria ni okunkundun ni o bakan na lo ye ki won mu ipese awon ohun amayederun lorisirisi fun awon omo Nigeria lokunkundun ni o ni awon ipese ohun amayederun bi onje se mo wipe bi jije ba ti ku onu ise ise ti busenu o fi die mule wipe ile gbigbe eto ilera eleyi to munadoko eto eko bakan na ni ise eleyi ti o ni je ki awon ki o je wipe owo won yo kan wa didi le ni to je pe owo to ba si dile bayi ni esu nbe ise o fi die mule wipe ba ti se isodun leya yi ni se lo ye ki ileya eleyi to je wipe o mu awon eko lorisirisi to so dani o ye ki awon adari wa ki won o se kini ki won samulo re lati ri daju wipe awon se kini awon gbe awon igbese eleyi to ye lati mu iderun ba gbogbo omo Nigeria ni o wa fi die mule wipe ki gbogbo awon adari atawon oloselu jake jado orilede wa Nigeria ni gbogbo agbon ki won mu abo lokunkundun ki won si sise lori oro eto oro aje won nitori wipe kini ka mo paro ka mo se kini ka mo seke o won ni ori nta awon omo Nigeria ibi bata gbe ta awon omo Nigeria lese won lo mo po gan ni nise lo si ye ki isakoso to wa lorilede yi ki won se kini ki won wa ojutu si ibi ti omo Nigeria ti won tin foju wi na lile koko oro aje ati eto abo ni okokan ejeji ebe ka si waju si iwe iroyin punch nloko ekunrere laaro yi

o ba ti se nte si waju ka mo se lala fi bo loko ka ejeje inje ti gbo o iyin o lati nu we royin titi the nation laaro yi are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu omo ti soro si gboro aye won ni baba lana ode yi nse ni won soro ni bi ise eku odun eleyi ti baba fi ranse o iyin si gbogbo omo Nigeria ni pelu bi won se yan nana ti won si fi die mule gbangbangba wi pe eto gbogbo ti nlo lowo lowo o lati ri daju wi pe awon omo eleyi ti won wa lakata awon ajinigbe wi pe won di gbigba pada kuro ni odo won o fi die mule wi pe to awon ti o je osise alaabo ni kia kia bayi pelu ase eleyi ti are fi die mule ki won si se kini ki won si mo lo si awon ile iwe alakobere ati ile iwe secondary gbogbo eleyi to wa lorilede wa Nigeria ki won mo mo okun eto abo be ki won si mo so le dan idan ni o are fi die mule wi pe seri o se pataki o se koko lati mu eto abo iyun lawon ile eko gbogbo lorilede wa Nigeria lati mu le dan idan lati ri daju wi pe abo wa fun awon ogo ojo la orilede yi are fi die mule si waju si wi pe seri awon gbogbo lorilede wa Nigeria lati mu le dan idan lati ri daju wi pe abo wa fun awon ogo ojo la orilede yi are fi die mule si waju si wi pe seri awon omo kekeke awon omo lenje lenje eleyi ti awon ajinigbe ti won ji gbe lo iyun ni esin ele iyun ni joba ibile orire ni ipinle oyo ni ilu ogbomoso won ni wi pe atawon oluko won patapata na ni awon ri daju wi pe won gba jade sita lai se pe irarin won rara bi o ti wu ko mo are ni awon oni fi igbese kankan le lai gbe rara bi o ti wu ko mo nitori idi eyi are ni ise nlo labenu tawon si ri daju wi pe nigbeyin gbeyin gbogbo awon obi ati alagbato awon omo yi o na ni won rerin eyin o last e fe karo yin si waju o wa ninu we royin the nation eleyi to jade laaro yi

tọ ba ti se nte siwaju be ba woju ago yin bayi e ri pe ago mefa o ti koja iseju metadinlogun eyin obi ti yin o ba ri be e tete se kini e ja le kan na o abi ke moju e bayi ke sodo giri a je pe o si se monu e le ja te waju du wero yin punch laaro yi agbari jopo egbe awon ti nse ohun jije ohun mimu ati ohun fifa eyin won ko won po ni o back only pelbu won se foko won sita pe association of food beverages and tobacco employers won ni won ti se kini won ti fi kilo sita fun ijoba apapo orile ede wa nigeria bakan na o wi pe igbese te mo nge yi omo le ba nkan je lagbo ro aje orile ede wa nigeria abi lagbo oko orile ede wa nigeria ni o pelbu won se fi die mule wi pe owo ori eleyi ti ijoba apapo ti won fi sita fa won lo ti poju o pojojo ni won ni latari pelu bo tun se je wi pe ina oba koda oro aje o ku die ka to ni se ni gbogbo en se segesege lorile ide nigeria won ni papa ju lo gan gbogbo owo ti awon san te n gba lowo awon ori bi to je pe owo n lo gan bo ti wu ku mo won se kilo fun ijoba apapo pe be ba tun te waju ke n se gbogbo eleyi lo o se se o ki nko pakaso iyo lagboro aje orilede wa nigeria o ninu atejade eleyi ti won fi sita lati odo eni ti o je are egbe ohun iyun chinedum okereke o soro yi iyun leyin igba ti leyin ayeye kan eleyi ti won se sita ti won fi sita ti won fi sori ipade egbe na eleyi to waye ni ipinle eko ni o fi die mule ni pe se ri ka mo tan ra wa je oro ile ise eleyi to npese ohun jije ohun mimu atawon nkan gbogbo ta nlo ni orile ede nigeria won ni opo pataki kan la won je iyun ninu oro aje orile ede nigeria nitori na ki ijoba ki won gbe igbese eleyi to je wipe igbese akoni ti ki se tabo lori owo nla nla eleyi ti an bu fun awon ta won si se kini ta won san won ni orun ti fe wo mo lu bayi o won fi die mule ipe se gbagbe wipe baba soro nipa ipese ise ayo e le fowo ro awon danu tori pe ogoro morile ede nigeria ohun na ni won sise lawon ile ise awon bakan na ni won so wipe ta ba soro ni pa oro ilera se mo wipe onje bayi nlori awo won ni awon o se fowo ro seyin bakan na lo tun fi die mule ipe ta ba soro ni pa idagbasoke oro aje orile ede wa nigeria se mo wipe awon o se fowo ro seyin o wa fi die mule wipe opo pataki la won je be ba ti wa fe fi owo ori tax te ti fe fi run awon pa aje wipe nkan oro nbo obonu okereke o fi die mule ipe opolopo awon ti o je ile ise gbogbo iyun lorile ede wa nigeria ohun na lo je wipe ati san awon owo eleyi ti ijoba nbu fun won o le fun won pupo pupo ju ka to san wo osise ka to se awon nda nse jade pelu awon eroja gbogbo ta fi nse awon nkan won yi o ni wipe gbogbo e lo si ti won jojo o fi die mule pe ki ijoba ki won wa kan se si awon owo eleyi ti won gba lowo awon yi o tori pe kini ba won o ba soro awon kun sinu e fe karoyin si waju iwe royin ti punch na lo punch e si gboro aye laaro yi.

kaso eja fe leyi ko nka to lo si eka ikede ati ipolowo oja nje ti gbo na le lanfani lati mo 30 sita jo ngbenu si o eni kan ni radio 1103.5 fm nje ti gbo o inu wero yin punch laaro yi ni se ni ijoba apapo won ti fi die mule o ti won si kede re gbangbagbangba wi pe lona ati dekun wahala ohun ija ipaniyan ka kiri lorilede wa Nigeria papa julo laarin awon agbe ati awon Fulani daran daran eleyi to je pe mo fojojumo waye eni ti o je olubadamoran pataki fun are lori oro idagbasoke nkan osin Idris Ajimobi eyo atohun o di o soro ilana ode yi to si fidi e mule wi pe ohun atawon ison gbe ohun lati odo are lati nu isakoso are awon ti fowo sowopo tawon o si sise po pelu ile ise ijoba eleyi to mojuto idagbasoke nkan osin ni orilede wa Nigeria lati se idasile awon ibudo iferanje jake jado orilede Nigeria si kuntile lati dekun wahala eleyi ti mo jeyo laarin awon agbe atawon daran daran orilede wa Nigeria o soro yi to ba awon akoro isoro nilu Ibadan to je olulu ipinle Oyo lana ode yi ni ajimo bini awon sise lori e lowo lowo to si je wi pe lati ilu Abuja o na ni awon ti fe bere o ni awon fe se idasile ibudo idaranje ni Kawu ni ilu Abuja bakan na ni awon o se kini awon fi bi ibudo okole ni okole ni irinwo odi meta iyun 417 niye awon ibi to je wipe awon darandaran won ti mo lori ofe lati daranje awon fi kun eto wa nle ni o lona ati mo se kini mo je ki won o le mo daran kiri igboro abi daran wonu oko oloko eleyi ti mo da wahala le ni arin awon agbe atawon darandaran eleyi to si je wipe imo fa isofu emi ni o fi die mule wipe awon ti bere ise yi lati odun to koja to si je wipe laipe laijina awon se kini awon ri wipe gbogbo egbogbo o se kini o jina eyan la won ti se labenu awon ti npopo to si je pe ni kia kia bayi o la won gbe igbese lori e ti yo si pari eyan won ni ajosepo to gunmo irepo ati alafia o se koko se pataki o to si je pe o gan lo je isakoso are Tinubu lo je won logun nitori idi eyi eyan aseyori lori e won ni wi pe o nbo laipe o tori ise gbogbo ti pari lori e koni si andaran je kaakiri ilu abi andaran wonu oko loko eleyi ti mo da wahala aleki iyun ni awujo wa iyun laarin awon agbe atawon Fulani daran daran iroyin wa ninu we iroyin punch eleyi to jade laaro yi e ja doke lohun ka je awon ise bi meji meta to wa nwaju wa ta ba ti wa pada de a mu abala gbeyewo ki la gbeyewo laaro yi ka to tun mo wa te waju nje e ti gbore ni kan ni radio 1103.5 fm an pada bo e ku kale

So, inje ti gbọ nte siwaju kamele yi lati nu we iroyin punch iroyin yi odomi tutu si ni lokan kọlọn o saanu wa o gbogbo awa obi ati alagbato eje amọ ba won omo wa soro daada o so won ni ni ipinle osun ni o ni ilu ede ni ilu ede ni won ni isele eleyi nlo ti sele o won ni awon meji awon akeko meji kan eleyi to je wi pe won o foko won lede bo ti wo mo o na ni won ni won ti gbe mimi bayi latari ikolu awon omo elegbe okunkun eleyi to waye ni ilu ede ni ipinle osun ni gege bi iwe iroyin punch bi won se fidi e mule ni ana ode yi won ni wi pe isele ohun o sele ni ale ojo isegun ose yi ojo tuesday ni won ni won sakojopo iroyin yon wi peto awon omo ile eko bi mefa ohun na ni won se ikolu si yun ni ile won nibi ti won gbe awon omo elegbe okukun ni se ikolu si won be o gege bi eni ti o ba awon akoro isoro to ni ki won o ma foko ohun sita agbofinro ni tori bi isele ohun bi o se se kini bo se jinle tu o fi die mule wi pe awon omo elegbe okukun ni won sise na o to si je wi pe ifori gbari won aye lowo iyun laarin awon omo elegbe okukun ni ile eko kan to wa nbe ni o won ni ale ojo tuesday ale ojo osegun ohun na ni ikolu ohun waye o won ni se la awon akeko ohun ni won wa ninu yara awon ti si n takuroso be la awon ti o je omo elegbe okukun ni won se kini won yabo won ninu ibe to si je wi pe iyabo won ti won yabo won yun yara awon ohun won ni pe awon na wa ran ro ni bi pe boya awon to wa nu yara ohun awon na wa nu egbe okukun abi ko je wi pe ninu won wa nu egbe okukun won ni awon nkan jabuku buku ohun na ni won fi se kini ni won fi kọlu won o to si je pe gbogbo won patapata ohun ni won se lese yana yana sugbon ni bi laipe laijina ohun ni won ni meji nu won ohun lo se kini lo gbe mimi o ti won si fidi e mule ni pe awon mi to ku ohun ni won ti wa nle ewosan bayi ti won gba itoju lowo lowo won ni awon iko eleyi to je wi pe won moju to awon ti o je omo elegbe okun iyun ni inu ile ilu ohun ni ilu ede ni ile eko to wa nbe won ni wi pe won ti fidi e mule awon ni won fidi e mule wi pe awon omo elegbe okukun awon omo meji na ni won ti se kini ni won ti gbe mimi o won fidi e mule wi pe awon omo elegbe okukun ti aye eyin atawon mi o na ni won se kini won doju kora won abi keledua ko saanu wa ewo won ko ko won sibe won ni kan je dara won ni kan je dara won da ko oruko egbegbe okukun won sugbon ewo e lo karoyin tan ninu we royin punch lo wa won ni kan ti an pe big aye gbogbo won ni an foko won be nitori akoko wa awo ni le muju ba nlo e lo gba balance e bo ti se jade laaro yi ninu iwe royin punch ni ibe le ti lanfani lati ka si waju eja ma won iroyin eleyi to wa ni agbon ti oselu laaro yi o da won ni kin se iroyin mo o pelu o ti se je wi pe ninu we iroyin vanguard won ni atiku abubakar ohun na lo je wi pe o ti jawe olubori bayi ninu eto idibo abele ti egbe oselu african democratic congress adc won lo ti yan yo bayi gege bi omo oye egbe oselu ohun ti o lo gbeperegi kana pelu are tinubu ninu eto idibo are odun 2027 ni o igbakeje are tele ohun ohun na ni won so wi pe to o ti ri ticket gba bayi won ni se ni olu eni ti o je minister fun oro igbokegbodo oko tele lorilede yi iyun rotimi ameshi ati enikan to ko ti eje muhammed ayatude ni won ni olu won bole ni to si je pe nu eto idibo abele ohun na ni o ti se kini lo ti lu won bole eyin o to si je pe leyin igba na lo lori ofe lati gba ticket gege bi omo oye o fi die mule pẹ̀lú bó ti ṣe jẹ́ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú adc náà ni wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lójú òpó xc wọn iyùn láṣàlẹ̀ àná wípé tọ̀ àní ò sí mbẹ̀ wọn ni àtìkù ló jáwé olúborí o tó sì jẹ́ wípé lẹ́yìn tí wọ́n polongo gbogbo èsì ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún wọn ni àtìkù ní tiẹ̀ òun ní ìbò mílíọ̀nù kan ati otale ni otale ati otale ni egberin
o le wo pese pese bakan na won ni amechin ti e ohun ni ibo edegbeta o le pese pese to se pe ayatu din ohun ni ibo bi egberin o le were o le die won fi die mule ti waju si wipe to gbogbo eto odibo ohun nigba ti won se kini ti won to opo o ni won ni wipe to atiku nlo jawe olubori o iyun ninu eto odibo abele eleyi to waye ninu egbe oselu ADC nitori idi eyi ohun ni omo oye eleyi to je wipe yo soju egbe oselu ohun ti o gbe asia egbe oselu ohun dani ninu eto odibo odun 2027 to oda eja tu wo lapa bi ninu egbe oselu ninu egbe oselu ti Nigerian Democratic Congress NDC won ni wipe en to re nikan to ko re nje senator Siriake Dixon o ma ti fi die mule wipe to awon ti o ba je oludije awon to nfoju sun lati dupo kan abi mi ninu egbe oselu ohun oni won kokko kopa ninu eto odibo abele ki won o to ma ra form ninu egbe oselu ta won o won ni ki se ba won egbe oselu mi se se te je pe won fi yun pawo sapo ni o oni pe awon nta won awon oni ni ki awon to nife lati dije ki won kokko ma ra form ko to di wipe won o se kini won o bere sinima to ko to di pe won o bere sinima seto odibo abele ninu atejade leyi ti won fi sita iyun loju opo x won Dixon fi die mule wipe to se awon se leyi lona leyin igba ti awon fenuko iyun ni bi ipade awon ni o to si je wipe en ti o je jo je alaga egbe oselu NDC iyun Cleopas Moses o fi kini o buwolu ta won si fenu ko to si se kini o jan lo nte ni o oni Peter Obi eleyi to je pe ohun gangan o na fi fe han lati dije dupo are labi asia egbe oselu ohun ati ohun ati awon to je igbimo asise kiri pelu awon igbimo mi o na ni won wa ni bi ipade ohun ti gbogbo won si ti fenu ko wi pe be na ni o ri o da iru o na ninu iwe ro Vanguard eleyi to je pe o jade laaro yi ibe na le ti ri

to lagbo oselu na la wa nje ti gbole n lanfani ati mo jegbajo e atiku abubaka o soro lana ode yi ni kete ti won kede re gege bi ojulowo oludije are iun ni abi ase egbe oselu ADC nise lo ti fi die mule won ni oro to si so yi na lo fi so ku oro se egbe oselu APC o pelu bo se fi die mule wi pe to oko ti egbe oselu ohun ti won wa ori oko orilede wa Nigeria lo oni oko faseyin ati oko aise eto abu to fi mo oko pada seyin ati ile koko oro aje ohun na ni o pelu se je wi pe won ni won fe so orilede yi di orilede egbege oselu kan ni o pelu bi atiku bo se fi die mule to si yanan na wi pe ani ani o si nbe o eto gbogbo ti wa nle latodo ohun gege bi aro ohun wi pe bi egbe oselu ADC ni won ba gba isakoso orilede wa Nigeria gbogbo bi ti o ti ku die ka to fun egbe oselu APC lati yanju na lawon se kini awon yanju e ti awon si tun se ju be lo iwe iroyin Vanguard loko iroyin iyun laaro yi

0: so e ja fe leyi kun ka to lanfani ati mo gba ipe won ni ni ipinle edo lana ode yi nibi ti won tin se ajoyo ayeye ayajo ojo awon omode Children's Day eh won ni wahala mo sele iyun ni papa asere Samuel Ogbemudia to wa ni Benin City lana ode yi ni o won ni se la won ti o je akeko eleyi ti won peju pese lati se ajoyo ayajo ojo awon omode Children's Day nbe ni se ni gbogbo won opolopo won ni won se lese yana yana o leyin ti awon osise alaabo ti won ni won se kini won be si ni afefe taju taju ti agasi ati kini kan ti ani atani tin ta awon omo loju lana ode yi o won ni eto ohun gege bi wero in daily post se fidi e mule ni pe ile ise eleyi to ri se oro eto eko ni ipinle edo ohun na ni won sagbe kale re fun awon akeko o leyi to si je wi pe o fa de won ni leyi igba ti awon osise alaabo ti won fi afefe taju taju yi ni awon omo be si ni sare giri to si je wi pe nse won be si ni tera awon mole ta won kan subo won ni papa julo awon ti o je omo birin ninu won ni o nti an lo sele to da wahala le gege bi enikan eleyi to je wi ko ni ko won ma foko ohun ta to salaye fun awon oniroyin gege bi nto so o ni wi pe wahala isele iyun ni ani ana ode yi pelu bo ti se je wi pe opolopo awon akeko awon oluko won atawon obi o na lo je wi pe eh nise ni gbogbo won pari o wi pe to egba wa o egba wa o na ni on pari o won fi die mule pe wahala ohun bo ti bere gangan ri o won ni awon omo okunrin ile eko kan joji won pe ni Ihobe College to wa ni Benin City o na ni won ni wi pe to nise ni awon gbiyanju lati emo omokunrin baba romo bi won gbiyanju lati gbe sunmo won yin ni bi eto ohun ni o to si je wi pe obi kan ti won poko re ni Obo Emmanuel o na lo je wi pe oni se ri irufe iwa ta won omo ile eko yi nwu pe o ku die ka to be iwa iku die ka to eleyi to si fa to fi je wi pe won ni bi obi bo se so fa awon okunrin pe nibi te ti wa se ajoyo omodun melo ni yin te ti n pe obi eleyi lo fa ti awon obi eyi to fi pe ikanu awon osise alaabo iyun ni inu papa se ri ohun pe to e wo awon omo e lo ba won soro won ni bi ba soro ti han ba so won soro tan bayi in la won omo eni ba tun lo kora awon wa ni biba ti won bere si ni wa se kin ti wa kolu awon to je osise alaabo ni ile eko na abi keleju akosa anu wa o won ni eleyi lo fa o ti awon osise alaabo fi wa wo wi pe to ba won o ba se ka won o fin afefe taju taju o se se ki wahala ohun ko lo fe juju ba nlo o won lawon omo ile eko ni an ko lu awon to je osise alaabo ni papa se ri ohun o to fa ti won fi fin afefe taju taju lati daju wi pe ko si wahala kankan bo ti ko mo ninu oro en to je igbakeji gomina ni ipinle ohun yonarebu Dennis Idausa o fi die mule wi pe lana ti mu ki oro ohun ko je rodo ko lo mu mi won ni won lo je ki igbakeji gomina ko tete da si oro na abi ka lo edu agosa anu wa eja mo ba won mo wa soro eja mo ba won mo wa wi o e wo iwe iroyin ti daily post lo koyun laaro o ti kan yin na nu tori afi be la koko mo 0704 700 3341 ki la ngbe yewo laaro yi na ni oro to ni se pelu oro ile gbigba ni ipinle Eko ijoba ipinle Eko ti ngbe igbese lati ri daju pe irorun de ba awon to je ayalegbe ni ipinle Eko pelu won ti se ngbo pe to awon fe fi ofin lele pe ki awon to je onile ki won o ma gba owo ile loshoshu ba o da mo fe gba ile o ya e sare gba osu kan ina e sare gbo osu meta e sare gbo osu mefa ijoba ipinle nko ngbe igbese lati ri be to si je pe lona ati mu iderun be mo pe ilu na ilu o ilu ofararo keledu akojo koje orun fun gbogbo wa ijoba ipinle ko nwoye be ni o to si je pe ise tin lo labenu won wa wo pe to da ita wa fe gbe yewo laaro ki loju woye ti yin kini se yo pe awon to je onile ki loju woye teyin fi wolu fe igbese ti joba ipinle Eko ti o fe gbe yi elo e kaaro o elo e kaaro sa e ti wole hello e ku ojumo o
1: hello
0: e ka aro sir e ka aro
1: sir
0: yes sir
1: apo sabi na dai ni lo npe
0: to oya a wa pelu yin lata gege o
1: apo asepo ni
0: yes sir
1: ni wa so pe sir
0: ami o long
1: o ti wo so fun wa ni pe o ijoba eko le ti ni pe ti won ma gba owo osoju lo ma wa ya le pe o da amo to ma fi opin ki a ile gbe ati owo le ko da ti joba ni awon ile ise to ma ma pe nkan to fi ko le eroja le kiko lowo po ku bi da ti pe do joba na alenu lati so pe a gbogbo awon ko ni owo ti a ta ko won ijoba ni lenu pe ni a agile ise ba to pe je ban I need to say something. O ti di lo to ja ti pe gbogbo eyan na ni korugo abayo le pare wa na la ma awon ti ti won kole si kakiri
0: to
1: o ja ti pe ise ijoba o wa ni level 8 level 9 won ri lera nibe to so je ni se level 8 le ra ru le ti won ko ti do wa ma kole dale elomi ana ra di flat meta ara marun meva a tu tuka
0: Yes, sir.
1: I did a little bit of a
0: Ode aya wo ko ba ni owo so ko ta ko ma ji ko ma se ko ko da ra o to oda ba de si le se ma ko e se won wa dupe o e ja doke lohun ka je se iya nbo

ẹ kalẹ igoyin ni sokilondese ti gbọ yin lati kanni radio 101.3.5 fm eka radio nigeria ti ipinle eko igoyin lati enu eniola saliu alaga egbe omo leyin kristi to tun je akowe ajo to n sete irina lo sile mi mo jerusalem bishop stephen adegbite ti ro gbogbo omo nigeria lati ma so iretinu pelu bi eto abo se n fojojumo reyin lawon apa kan lorilede yi nigba to n soro nibi ipade awon oniroyin eleyi to waye ni ilu ikeja bishop adegbite bu enu atelu ijinigbe ati isekupa oluko eko isiro to waye ni ipinle oyo lasiko na pelu bo se sapejuwe awon ajinigbe ohun gege bi ota awujo wa ti won ko si soju esin kankan tori ko si esin to n polongo wahala bi ko se alaafia bishop adegbite kedun pelu awon ebi to fi ara kasa nibi isele na to si ro awon omo nigeria lati tesiwaju nipa gbigbaruku ti awon osise alaabo pelu adura ati awon iroyin ohun to ba ku die kaato to ba nsele laika won bako na alaga egbe omo leyin kristi ohun ro awon to ngunle ifeunuwon lati ma da ohun to le dabaru eto ijoba sile botile je wipe eto won ni lati se ifeunuwon alalaafia ati lati soro eleyi to wa ni ibamu pelu ofin orileede yi egbe kan ti ki se ti ijoba cute avin foundation ti fi ipese ta fun ijoba orileede yi ni gbogbo agbon lati sa gbogbo ipa re ko si ri daju pe o gba awon omo kekeke to wa lakata awon ajinigbe sile oludasile egbe ohun abileko abiodun abegunde lo fi eleyi sita nibi eto kan to sagbekale re fun ti ayaju ojo awon ewe fun ti odun yi ni ilu ikotun nijoba ibile alimoso nipinla eko ninu oro re o se lalaye pe ijoba gbodo sa gbogbo ipa re ki won si ri wi pe awon omo na pada sile lodo awon obi won gbogbo ni finifini ti adiye ntoko imobo egbe awon nurse kan labe aburada elegant nurses forum ti fi esun kan ile iwosan alabode to wa ni agbegbe okeado nijoba ibile ariwa ibadan ni ipinle oyo pe o se atileyin fun awon nurse to je ayederu to si n fi aye ni awon nurse to ba pe ki asiyesi lara ninu atejade lati odo eni to je alamojuto egbe ohun ogbeni thomas olamide o sapejuwe irufe isele ohun gege bi eyi to ku die kaato tori o ti jomo idukoko mo awon to je ojulowo omo egbe na o fi die mule pe saaju ni ogbe ohun ti koko dide si iru iwa yi lati odo ile iwosan alabodi ohun pelu bo se nko awon osise leto ilera nise lona ti ko ba ofin mu to si n se ikeko jade fun won lona aito sugbon dipo ki ile iwosan na se ohun toto nise lo ndukoko mo awon to je ojulowo osise leto ilera ni ile iwosan na nipa bi won ti se ma won won ni awon ise eleyi to ku die kaato bi ile gbigba ile fifo atawon ise iriba mi to ni ti eleyi ti ko ni se pelu ise won iroyin ni soke ko ni ju bayi lo lati kan ni radio 101.3.5 fm ago mokanla ale ni o ti lanfani lati ba pade ni bita ti ma mu iroyin awole sun wa si eti igbo yin aseun bi e tin tetisi wa eniola saliu loruko mi

0: Eka, lesa eka, lema.
1: Ah, kali dugede we. Tori kuna ni o penye da u.
0: Otu di kwe kim peki atukura wa lale, eka ale u.
1: Morning ge yo, mama ma se pe fun wa ni koto we.
0: Gbogbo eyin ololufe eto yi ta jo n ba eto yi bo ni jejo e kale eyin te tu se n darapo ma wa fun igba koko lale yi e kale
1: se ni tori ola ni tori ojo waju to mbole tori ta o ba lewile
0: sikiru ayinde barista leleyi
1: eleyi
0: to pe ni the truth
1: e di de wa gbo
0: eto asale yi bi igba ti ante waju lori eto wa ni bi ta roko ti si ni jejo ta fa bo ti si bayi ibi abade ni jejo ibe na la ti bere
1: parunu a se bi yoruba ni kon number wi ki se yoruba ni kon number wi nigeria le papo nom
0: ibi afiti si jejo lati bere
1: o di yoruba wa e wa gboro o
0: ibi abade ni jejo ibe na la ti mo
1: a se lowo ale mo beke mo
0: a se ba ti se ko le ba ri bi ti ri akeke o le dagi kebe ni olala o le dagi la ti o ba sere ilu ti o ba sa pe na osugbo nikan o le dawo
1: se awon meri se so ti won ti lo
0: itumo re ni pe eyan ni nbe leyin oro to ro fi nke
1: awon kuina bi
0: o ma lagwa

0: ogun to relate wa Nigeria n koju po gan ni o da si le foju kere ikakanu e bo ti wo mo ba go makan la ba ti ku seju me dogun a dara po mo won ni le ise solution
1: ojoju ni system wa ni omo fe kon bi o le sojifo oyoju
0: I know de yi la se ayajo ojo awon iwe lagbaye Children's Day. Bakan na anana lodun leya titun tin te waju loni atola gbogbo popo sise en lo lowo. Aki gbogbo mumi ni ati mumi na ododo pe aku odun aku yedun. Emi wa o se opolopo re lori le ipe.
1: E wa rele.
0: Niti ayajo ojo awon iwe lagbaye o se ni la nu pe lawon ipinle kan won sagbe kale awon eto lori sirisi fa awon omode
1: mo ba fe se towo to fe yege abi mama le we o mo wa
0: sugbon ibi to koju se ni ke eyin lo ko se lomi ibi lu gangan
1: abi ko merin bale o to yege bi o ba le
0: nje je mo pe to waye ni ipinle edo wahala tu sele nbe awon mo le eko lo da wahala le nbe
1: no ma wa
0: yun la na ode na ni
1: o ni se gbegbe
0: ibe nko la nlo
1: iwa bajale
0: ṣugbọn se gbagbe pa awon omo kekeke lenje omo ọdun meji omo ọdun meta won si wa lakata awon iko ajinigbe awon lakata kiti awon agbebon titi diba ti se nsoro yi ni joba apapo orilede wa Nigeria nfi wa lokan bale wi pe awon gba awon omo isita
1: oro ti medede
0: sugba se ri gbogbo awon ileri ti n waye ti pe
1: o sa bere ko soku le o ma gbo
0: ati n gba awon ileri ti pe ke se asiko yi rara
1: afeji ka won nepa o ma pano money generating plan
0: orilede Nigeria ni bola nlo
1: operation fun lowo
0: ago mọkànlá o ti ku ṣẹju mẹẹẹdogun báyìí abala ileiṣẹ solution ibẹ la wa
1: yan pataki ninu bami ilu tanda lai lọpọ nigbẹyin o tanda lai laya nigbẹyin o lẹni to lowo fi lọ sókè ogun ado wa ronu ti mekunu o ti oro owo ti o fi rogun
0: akaimoye aisan ni nba agbo ara eyan woya aja
1: aisan ti yo leye ko payan o bi o ba si to
0: aisan buku ni se kini ko ni se wa lase olohun oba mi edumare
1: bi adi ye la won ye tanu mo be emi o laaro o awa mekunu won jiya o Nigeria ona wa si je

0: eja se bayi ka doke lo mo npada bo e ku kale egba legbeje aiso ohun arun ni bagu ara idawo ya aja bori ba wa kun ni se lo ya satu alabe lo aisan ta ba run oni bagu ara ti ewo ya aja ni pase chronic infection to ti kole aisan lori sirisi sagu ara ti e opo eyan ni o mo pe ti ito sugar yi diabetes ba se ngere sagu ara tan a mo silekun arun lo ni ran ran sagu ara olomo okun ato olomo bi won ti so felomi paro ti e ki soju lasan o ti logun logun o ti sare titi ko sayi pada eni to moju ogun ni dabi nire baba ona abayo baba solution alashi atoludari ile ise olohun osebi solution health center ati ile ise olohun osebi eyan ni ebe spiritual center ni eto lo won wa ni 22 oseni street off lawansi bus stop suru lere lagos elu elu won ni 08081984247 ati 08069243475
1: eku dede asiko yi ni bi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa mo ni awon alejo pataki ninu ile agbara pelu mi baba solution ati ya solution odulokon ke sai mo oloko awon nkan kan wa to ni se pelu igbesi aye eda ba ti ririn ajo aye ti fi pe eyan ohun na ni won mu wa fun wa ni ori eto lakoko yi yo ba bo won ni enu onikan lati gbokun ohun enu olofa lati gbomuta baba solution ati ya solution e ba nki awon ara ile ti won gbo wa
2: mo ma fi asko yi ki gbo ara ile o mo ki gbogbo ile mo ki gbogbo si to ngbo mi ai moye eyi ti e da ma lero gbe amuwo olohun ni amuwo olohun ko amuwo olohun ko leyin ki e da se gbianju si bi igbesi aye ara re iwo to ti ira re ni ri pe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa di rere ni to dabe en ti o mo se mo o wa ni amuwo olohun ni asiko ni igba ni ah o tora re ni ja bere wo ka le mo pe kini di re to fi pada ri be iru arun wo lo nse o to ti wa nse itoju lori re koda o ti lo ti lana oloyibo nlana ti bile gbogbo nti o fi se itoju re ba kana ni o wa le ro pe ah boya won ti o po re boya mu wo olohun ni rara amu wo olohun ko se ti e ri o ti se ma ndun mi on ni arun aisan pepepe nipa dede kokunrin ma to sere sere abi obirin idaduro ni to ba ti lo ogun kan yi ki ogun to ba ti lo laarin ijo meji meta to roju ti re amu olohun ko amu olohun ko
1: ki samu wa olohun
2: amu olohun ko
1: oda
2: da bere wo si ni
1: ka bere si oda iya solution e ba n ki awon ara ile kin to bere bere kin to soju abe nko gankan
3: mo ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni akoko yi eti te fin gbo mi okuku ni di
1: ami o
3: e ma gbo iya solution iya solution se ri solution ti awon eyan pe wa okuku ni tumo awon ta ti se gbianju fun ri to si ti ri ona abayo ba se so fun won pe yogi to si ri be fun won awon lo so wa ni solution ijenu te fin gbo iya solution ati baba solution awon kokon be ta fe salaye le lori nipa eto gbesi aye beyan se le ri aye gbe ni rorun lai si wahala lai si fitina opolopo eyan lo tin gbe gbesi aye rorun elomi ti ni moto meta merin o di pe ko si nkan kan mo
1: kan lawon mo je ara pada si ibi
3: Allah mo ami
1: aka imoye eyan ni won foju wi na isoro lori sirisi gege be se so elomi ise te elomi nse to je wi pe o nla mi la ka nbe opolopo mo ti se laala nbe titi ti won si ri nkan kan mu nbe
3: be ni
1: oju ona ta won kan gba to je wi pe bi on ba tin gba be bayi sekun bayi ni gbogbo nti an le ni won mo ri mu ti won si mo ri nkan re se sugbon opolopo ngba be koja to si je wi pe won o ri nkan kan mu loju ona ipo ti wo mo
3: be ni
1: e dakun awon nkan kan wa ti e se lalaye to ni se pelu igbesi aye eda lori awon number kan abi mi e ba n yanana e dada
3: bẹẹni olotu sẹri ba se n wo inu ọdun kan si keji bẹẹ naa ni awọn nọmba wọnyi lo n yi pada ninu igbesi aye ẹda Eda gbọdọ ma se awari ara re lore kore ni igba kugba tori opolopo elomi a dawole nkan mi boya owo ni boya nkan kan ni a lohun short ni be ohun orere nbe o gbọdọ ma sawari ara re ki lo fa kini nkan to nsele gogan ma joko tetere ma wore eniran aye o se nkan teyan nwo niran be ma joko tetere
1: to tori e ni a se mu baba solution ati ya solution wa sori eto ni ale yi baba solution akaimoye eyan on lo je wi pe be ba wo elomi yato si aisan ara ti gbogbo wa mo dada wi pe eledu an fun yin se awon ipenija kan wa to je wi pe mo fa ye eda seyin akoko ni ka so pe eyan nje un oju orun elomi ibalopo oju orun elomi re ikan lo ni la fefe un bilu to ti je wi pe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan
2: lu
1: e ba n salaye eleyi dada baba
2: olodu meji na laye pe si se ki ba tan yin meji laye pe si meji ohun eyo ku ti won ni igba mi arun ohun ni adonwo elomi se lorun ohun ti yo ba bere ije won oju ohun ohun koda irun ti o je loju aye yo je kini o tudu ke ohun je ito malu ito ogunfe ito ediye
1: elomi o ti ejiwa yo tun mo ta yin
2: koda yo tun ba epo lenu re sori gbogbo yi ohun gbogbo yi ohun ejakule ni eyin ta fe jakule ni eyin ta fe jakule ni
1: o tumo si pe won ti gboju orun muru eni be
2: ejakule ni so elomi omo obirin to ri ri pe ni se o si le sumo laye yo wa ri pe won ati e wa dore loju orun ikorira nu ikorira nu
1: ni je kopolopo o mo fa ti ora won
2: gbogbo e da to ba tin je won ojo orun on do ba se ri lowo ko ya mu lo toju re ori ko le ri kan de ba
1: awon elomi na mo elomi to ba sise si lataro dale bayi nigba ti o ba tun doru yo tun bere si ni sise na ni o ni simi rara ise ojo orun tun te elomi
2: ori aba ti na wa mi yi yo na pe ni iranse nu afefe
1: iranse nu afefe
2: awon agbelagba a ma lo elomi yo le leji yo ri pe iko seun ko to sun lalia no yo si ji yo yaju oju onise la elomi ko dide ese oni duro elomi gan wa re ko nse pidadan ko ro ti ba sun lale ori lo ni gbangba yo ko le bi a to shuvu abi kere ko fe lu na yo ko ri pe ni ohun oriran abi ese ohun ogbera mo ta ba lo ranse na be la ba ja yi yo mo gbiyanju nipa ikiyi ona iro ni ko le mu afika tun gbe wa iranse na be fe
1: to o tun mo si wi pe ibi ti ogun ba wole ina ni
2: na ni ibe na la tun pada be ohun na ni oju tu re
1: to lo ba tan o da e ja wo bayi opolopo lo je wi pe ki se bi aisan ohun ni isoro ti won lo ba wole elomi wa to je wi pe ise o lo dede ni
2: olotu mo wo le foro gbo mo ti foro re ye se ore ni ta ba mu boya ninu ebi abi laarin awojo ni dede pe ibe ni won ti ranse si yo wa le o yo wa le o ko wa si ki boya odo alafa ni abi baba lawo labi afika mo ta lo ranse yi kini ji ranse yi afika ona abayo
1: mbologun ti wa
2: eyi won ni ona abayo
1: to
2: ta wa nvi
1: oda leyi to tumo si wi pe gbogbo nteda ba njoju ko bayi laye a je wi pe o ni di pataki te to si ye ka gbe
2: eyi won ni oruko ile ise ti wa pe olohun ki n se bi oyan ni ka be
1: baba solution ati
2: olohun o se bi solution olohun o se bi Olorun ki nse bi o eyan ni ka be o ta ba ti wa ri bayi a wa mo ta lo wa ndi oro ta ba ti wa be nse ka be o ti loju ti ogun ta ba lo laarin ijo keta ta ri yato ko so ogun be emi a ma so ipe afẹ ti ba jọ lohun lo bi a kini kan lo pa wa laya abi awon enikan ni won beru abi ta won ba jọ lohun lo sori emi ti mo soro yi emi mo lojo mo mo beru olotu o bi mi ni ta ni mo beru re
1: ta ni
3: ba jọ lohun lo
2: Ibero Olorun la bi fe ti wa. O se foro wo le na. To ba ni dunu, iwo na o wa dupe ori Olorun
1: ni. Be ni, gege bi ba won kan ti nwa, ti o si nwa dupe ori Olorun.
2: O je
1: si
2: Olorun.
1: O je nu. O da e ba n pe number ta won eyan mo pe yin si. E ba n pe
3: 08 0 0 8 1 9 8 9 8 4 2 4 2 4 7 4 7 0 8 0 0 8 1 9 8 4 2 4 7 4 7 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 2 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 2 4 3 4 7 5 7 5
1: to
2: Ni agbara to lohun ani afẹ n to ba jọ lohun lo ohun kohun boya nkan ni wo ti n toju lo roju ture ni agbara to lohun ani afẹ n to ba jọ lohun lo mo bo o pe number yi e ba n pe number unle
3: 08 0 0 8 1 9 8 9 8 4 2 4 2 4 7 0 8 0 0 8 1 9 8 9 8 4 2 4 7 0 8 0 6 9 6 9 2 4 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 2 4 3 4 7 5 7 5
2: olotu gẹgẹ bi ohun ti kaloko ti n bi mi pe kini idi ti mo se n pelu iya solution iya solution o je obirin abami ti mo ba pade
1: to
2: nigba ti mo rin ajo ohun ni irin ajo oju omi ni mo wa ri iya solution wa ri ọmọbirin yi o fẹ jẹru ba mi ni amọ ni deyin deyin o kọda di dede iyawo mi o wa ni imọ pupọ
1: to
2: ni mo se n polowo rẹ pe mo ni ibokunbalẹ pe afẹ n to jẹ lohun lo loku agaga n gba iwo obirin mo bo
3: olotu
1: a wa pẹlu yin
3: ọpọlọpọ obirin ma lo n doju ko isoro kan si keji
1: e sa wo
3: isoro airi bujoko sẹri ọpọlọpọ obirin ni o na kiyesi elomi ọkọ ohun lo n da laamu
1: to
3: ti o fi ri bujoko aibikita ni telomi amọ eyi to wa pọ ju ọpọlọpọ obirin a maa ri ibalopo obirin loju orun
1: loju orun
3: bẹẹ naa ni tọkunrin naa ibalopo sẹri teyan ba ti n riru awọn nkan wọnyi ko tete kiyesara owó aláǹtakùn ní tẹlòmí tó bá rìn lọ títí a sì máa kọ lójú ṣé sì rọrọ aláǹtakùn tá à ń wí yìí kò máa ṣe dìgì
4: ìyàtọ̀.
3: Àmọ́ tó bá fi di ọmọ ènìyàn. Ọlọ́run nìkan ló lè yọ o. Àmọ́ kó máa bọ̀ ní ọ̀dọ̀ bàbá solution àti ìyá solution. A rọ́nú àbáyọ.
1: Tọ́ ọ̀dà ẹ bàbá ọ̀nà àbáyọ àti ìyá ọ̀nà àbáyọ. Ẹ bá ń pe nọ́mbà un.
3: 08080 6982 4 34 34 7 5 7 5 0808 0 6 9 6 9 2 4 3 4 7 5 0808 0 8 1 8 9 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8 1 8 9 8 4 2 4 7 4 7 0808 0 8
1: abi oja ni ota ni elomi igbada ajina ni agbe si lese gbogbo yowu elomi aita oja elomi ise re olode
2: de yoju ba elomi ipo to wa lowo bayi o ti rora re pe ipe mu ti o gbe mi owo re
1: pe nkan le da mo
2: yani to wa pe eyan lo wa ndire afẹ ti ba jo lohun lo
3: elomi asi ma lala pe ile iwe to hun ti lo ri ohun ba go hun be ohun ko donwo gbogbo awon alawon yi alafa seyin gba ni o ki wa nje ki omo ologo tete debi to nlo iwo to ba ti wa riwu awon apere won yi conciliation solution 0800 689 69 24 34 34 7 5 0800 689 69 24 34 34 7 5 0800 0800 81 98 98 42 47 0800 81 98 42 47 47
4: so ka mo fi yin ba kan na wi pe se ri be ba pe won e pe number won ke ba won soro adojuko mi teyin ro pe ndojuko ori ero ba ni soro lasan ni won ka ti so fun yin pe egbegbese bayi elomi o le se sahara lasan ni o se elomi won kan bi lawon ibere kokan ni pe oda bayi ni e mo rin si awon kan bayi le mo je se looto ni mo je nkan bayi e yago fun nkan bayi e yago fun eleyi e mo se eleyi mo e mo se ton mo ikilo lasan ni telomi ti o si raye pada e mo pe number awon eje tun pe fun yin daada 0800 8198 4247 0800 8198 4247 tabi 0800 6924 3475 0800 6924 3475 ile ise solution na lu jasi e mo pe won bye kosi gba te pe won ti number won lo mo npade abo e ja bo si agbami eto bo e ja sugbon oda e ja kan lu agbami eto e ja kan lu agbami eto eto ara agbaunda oya ambo baba wa mo ba dedibu mori atejise yin e seun gbogbo eyin te nba wa bo ni jejo ati gbogbo eyin to je wipe ese ndarapo mo wa ibi abade ni wipe awon ibere ta won mo orile ede Nigeria bere si ni ibira won

price ni won bere lowo ijoba wa na. Bo ni ko Boko Haram ni kwa lakata kiti esin iko apaniyan gbemi eni lorisirisi bo lo se gbe ati menu ba awon nkan kan jejo bai bere nla mi to man ta wo testa se ninu opolopo morilede Nigeria to si je wipe lara ibere ohun gangan ninu awon to pe mi laarin ose yi won bere un lowo mo si nji o ma ye won pe gbogbo e la down si lokokan ejeji lori eto lale yi ibere ohun gangan ni wipe bo lawon iko Boko Haram se ra awon nkan ogun ti an fi se kolu ti an lo yi iban awon ado loro lori sirisi awon ko atawon okada gbogbo ti an lo egbo daada ibe na la si ti bere ibe mo fi ti si ni jejo akoko ni wipe ni gbogbo asiko ti won ba ti se ikolu si ile ise ologun nigba na won ma ri awon nkan ogun won ma ri iko bi iban AK-47 machine gun rocket launcher awon ko ogun awon mo logun wa awon aso ologun tori e le fi mo ra aso ologun lorun atawon ero ba ni soro to fi ma awon nkan ogun mi lori sirisi akoko nu ekejire awon nkan ogun lati orilede Libya leyin iku Gaddafi to je are orilede Libya ngba na leyin iku Gaddafi lodun 2011 ile to ko awon nkan ogun si lomo ni babi lopo yaju awon kan wo be won si ko gbogbo awon nkan ogun yi na kuro nbe akaimoye awon nkan ogun yi lori sirisi ni won ko wo orilede Niger orilede Chad orilede Mali to fi mo orilede wa Nigeria awon tin ko awon nkan ogun yi ti an ko awon iko Boko Haram ni an ta gan lo si je ki ko Boko Haram ko tubo lagbara si leyin odun 2011 eketa ni pe awon kan gbeyin ko awon nkan ogun wole sorilede wa Nigeria lona ti o ba ofin mu yi sorilede Nigeria nikan o to fi ma awon orilede mi bi orilede Cameroon Chad at orilede Sudan je ri awon orilede ta daruko yi to fi mo orilede wa Nigeria enu bode won o laabo rara bo ti wo mo ise ni akan ka won kogun wole bi igba ti an kata ti an ko eran malu ti an ko wole si orilede Nigeria lai sentin ye won wo rara bo ti wu ko mo enu loro abo enu loro wa o wiki yes awon oloyinbo ekerin ni wipe iwa baje to ti gbile lawon ajo eso alaabo wa lorilede yi awon mo ologun atamon to wa lagbon eso alaabo mi awon oloselu atawon osisi ajo alaabo enu loro enu bode orilede yi gbogbo opo won ni an wuwa baje ti an fa awon nkan ogun sowo sawon agbesunmo mi po gba awon iba ta awon nkan mi to je ti le se ologun yan ba tin ko bo ti an ko wole lati orilede mi a ma pora lati budo to je wi pe won ba tin ko wole bo odo awon agbesunmo mi ni an ko lo do won ni ndes gan lo tun ran iko alakata kiti esin Boko Haram lowo popo e karun ni wipe tawon iko Boko Haram iba ti gbemi awon omo ologun loju ogun awon iba ta awon nkan ogun won mi ni an ko tori idi eyi gbogbo ikolu ti won ba se yi se pe won se fun ati pa ayan nikan won se awon mi nitori ki won o le lawon nkan ogun lopo yanturu si ona kefa o ni pe won ri iranlowo gba latodo ajo agbesunmo mi ile oke eleyi ti an pe ni foreign terror
Network. Nigbati iko Boko Haram to darapo mo iko ISIS. ISIS ambonbe. Won gba idanileko. Won ko won bi won ti se nse bombu. Won fun won lawon ogbon ati ete bi won se ma se ikolu. Won ko won bi won se se awon ado loro ato da lori sirisi. Awon iko ISIS yi awon na n se ranwo fa awon iko Boko Haram. Nipa fifun won lawon nkan ogun. Ekeje ni wipe iko Boko Haram won ni awon ahere kereje kereje kan ti won tin se awon ado loro ato da kan ibe ni won tin tun awon iban ti won ba ji ko nle se ologun ti won tin tun se awon agbede atawon onimo ero ti won ba musakata won ti an ji gbe won ma lo won lagidi wipe ya e se nkan bayi tori idi eyi be ba nbere pe bo ni won se ri awon nkan aja ata awon nkan ogun to fi to ye pe won fi han orile ede wa Nigeria le mo ninu ise iwadi won awon ona ti won gba re e je yan na awon ikolu to buru jai ti awon iko Boko Haram ti se seyin seyin ka bere lati asiko isakoso Goodluck Jonathan won se awon ikolu to lagbara pupo pupo ju akoko ni ipaniyan nipa pupa to waye ni Baga lodun 2013 bi ti won ti gbemi ogun logogoro eyan akaimoyele ni adana so ku awon eyan lo bere be loju titi lapa ariwa orile ede wa Nigeria na ni yun not ekeji ni ibugbamu ado loro to waye ni Kano aimoye ikolu ni ko Boko Haram se nipinle Kano olu ile ise olopa lopolopo won se kini won dana sun atawon ile ise lori sirisi mi won dana sun gogo e kan le eketa ni ipaniyan to waye ni ile eko nipinle Yobe won wo ile eko awon omo okunrin loru ganjo won si pa awon omo isoju orun e karun e kerin oje ini ipaniyan to pariye ni Buniyadi eleyi ni olagbara po lodun 2014 lo sele awon mokunrin ti ye won odin ni makandin logota 59 ni won gbemi won ni fana fosu lale ojo kan soso won dana so awon mi won yin ba pa won mi won mu awon mi won je gbe lo ojo buku esu o le mo mi lojo na ninu itan orile ede Nigeria o se rire nigba na ni se nijoba wa lorile ede yi won lo sori amomaworan ti won si nso fun wa pe awon ti segun iko Boko Haram won la won ti gbemi oga won patapata won ni gbogbo nkan lo ti wa ni ipadabo sipo won ni ko si wahala kankan rara bo ti wo mo ṣugbọn ipaniyan nipa pupa fojojumo waye lorile ede wa Nigeria ni gbogbo gba ti won ba ti pa olori iko Boko Haram kan ni se loga mi to ndide itun buru juju ti an pa lo ni gbogbo gba lawon ologun ti won ba ti se ikolu si ibuba awon Boko Haram kan bayi ni se ni won tun ko ibuba mi bi meji bi meta fi ropo eyo ni gbogbo gba ti joba ti wa ti wa joba ti wa soro be awon ti kapa iko Boko Haram bayi ni se lawon iko Boko Haram ni an dan pelu ikolu mi to lagbara pupo pupo ju asiko yi gan lawon omo Nigeria ba bere si ni bere lo wa ara won pe kilode ti joba n soro tawon iko Boko Haram n fi ikolu down yi lo wa fi ya awon omo Nigeria pe ijoba wa ba ti soro pa won ti se kolu si won awon ti se leya won ti se to
awon iko Boko Haram o ya jo mo ya won mo Nigeria pe a si nbe nbi o we still dey ya olohun o ba sahanu wa lori lede rabaraba yi nla ba wa asiko dibo nigba na loro Boko Haram ba di ariyanjiyan oselu awon egbe oselu alatako bere si ni naka abuku si isakosogun log Jonathan won bere si ni polongo ibo ta ko isele Boko Haram ngba na katako ijoba log Jonathan awon kan won da awon olori ilu lapa ariwa orilede ile bi awon kan da ibiru egbe oselu alatako ngba na ka ma da ko egbe oselu ta won mi ti anaka si egbe oselu to se sakoso lowo lowo eleti gulo Jonathan n sakoso le labere awon kan ni agbesumo mi Boko Haram won fe so ijoba do nyeye ni awon kan ni are gulo Jonathan ko ri ata won eyan lapa ariwa orilede yiro rara bo ti wuko awon kan ni won fe fi wahala ti kolu yi won fe fi doju isakoso log Jonathan bole ni lasiko yi joba wa gbagbe bi ti ogun ti wo wa won gbagbe n to kan lati se bo ti le je wi pe won mo n to kan na tele lati eyin wa won gbagbe lati koju ija si ko Boko Haram won bere si ni jajo oselu won soku oro sira won won fi ko bakun gbe oro ranse sira won ni nkan bi odun 2014 ikiko Boko Haram ti kuro ni egbe lasan lasan fun igba akoko ninu itan ile orilede wa Nigeria iko alakata ki ti gbajoba awon ilu kan lapa ariwa orilede ni north ni o won gbe asia soke sugbon ijoba wa ori gbogbo eleyi ro asiko ipolongo obo ni ngba na nga to dinu osu keta odun 2015 iko Boko Haram darapo mo iko ICC ni o ISIS awon wo gan ni ISIS gan kini tumo re ki lo tumo si iko alakata kiti ni won won si sora won di ajo lagbaye won pera won ni Islamic State of Iraq and Syria ti apeje won je ICC ISIS iko alakata kiti to lale wu laarin gbugbu apa iwo orun lagbaye ni won ajosepo orilede Iraq ati Syria ni awon ikolu won lagbara gan pupo pupo ju gbo ki ISIS to de ni royin Al-Qaeda lo ti gba le kan kaakiri agba nla aye lati orilede Iraq ni an ti dide leyin ti orilede America kolu won to kolu orilede Iraq lodun 2003 ogun kan waye ngba na be ba gbagbe wahala bere nbe ijoba won wa faaye gba awon iko Al-Qaeda lati gbe ngba to di bi odun 2013 leyin odun mewa si odun 2014 Al-Qaeda paro oruko si ICC Islamic State of Iraq and Syria esi orilede Iraq nikan ni se kolu won ti mu Syria mo nigbati iko Boko Haram se po pelu ISIS ISIS bere si ni ran won lowo lati sise lati sawon ise la bi gbogbo li gbogbo ona leyin ti won ti fun won lagbara tan won ti fun won ni gbogbo nti won nilo won so won di egbe alakata kiti agbaye won si yi oruko pada si ISWAP iko Boko Haram yi oruko pada si ISWAP eleyi to tumo si Islamic State West Africa Province eje n salaye fun yin dada idi
ni wipe Islamic State o wa ninu oruko ISIS. West Africa inyu ni wipe apa iwo orun ile adulawo nbe ni an wa awon ni won je bi e ka nbe province ti won fi siun ni eka o tumo si pe eka ISIS to wa nile okere ni swap inyu awon iko Boko Haram ele to tumo si wipe awon na fi eka lele kaakiri pelu agbe kale tutun yi o so iko Boko Haram di gbajugbaja kaakiri agba laaye tori gbogbo iran lowo ti won ni lo patapata bi eko igbaruku ti afojusun won latodo ISIS ni won ri gba eleyi tumo si pe ise ogun Nigeria nikan ni won ja mo o ti dogun agbaye bayi opo omo Nigeria nigbagbo pe isakosogun lo Jonathan gbianju awon kan ni o kuna awon kan nigbagbo pe ohun ti won ko si lorun po awon kan ni awon oloselu alatako ni won fi ko Boko Haram ni an fi han isejoba gulo Jonathan ni an fi han le mo awon kan ni eka ile ise ologun ni won da ni won dale isakoso re awon mi ni ya iwa jebanu ninu isakoso re lo je ki joba ri okuna ban kaka daju gbangba pe lasiko isakoso gun log Jonathan ko Boko Haram ni ko agbesumo mi to buruku julo lagbaye ngba na won buru ju ISIS ati Al-Qaeda lo ngba won o won buru ju Taliban lo iroyin ati se iwadi ile okere lo fi die mule asiko igan lorile ede Nigeria won mo Nigeria se mo pe awo ga o gba ka mo tanra wa je o jase bere ni o lasiko isakoso gun log Jonathan ti o fi tenu bodo lodun 2015 akai moye eyan lemi won ti so ogun logo eyan lo da line le lori po ilu ni won ti baje iko Boko Haram ti pe kakaakiri swap ti dide awon omo obirin chibok si wa lakata won lasiko ta nso yi lasiko ibakan na ti su awon omo ologun orile ede wa inu iberu bojo nla awon ara ilu wa apa ariwa orile ede yo ti baje jina ina ajo oku ti Jonathan ti gulog Jonathan to ba ko le pa na ti isakoso re fi ten bodo o si tesi waju leyin isakoso re paniyan ni papupa o te waju labe isakoso mi to gbajoba isakoso to polongo aye pada se nji lasiko ipolongo ibo o wole tan o di aye pada ti o le yi nkan kan pada bo ti wu ko mo awon omo Nigeria n pariwo pa won fe aye pada won fi adari mi eleyi to je wipe egbe oselu mi ngba na won fi n polongo bi padiyan ni pakupa latowo awon iko alakata kiti tin fojojumo Femi awon eyan sufu Muhammadu Buhari odi are leyin eto odibo eyi fun awon omo orilede Nigeria ni wo ye pe wàhálà ìjínigbé ìpànìyàn ìfẹ̀míṣòfò yóò di ohun àfẹ́yìntègùn fi sọ torí ọ̀gá ológun ni Buhari tẹ́lẹ̀ wọ́n gbàgbọ́ pé kò ní gbàgbẹ̀rẹ̀ kò ní gbàgbàkugbà lọ́jọ́ tí wọ́n búra fún Muhammadu Buhari gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lára ọ̀rọ̀ àkọsọ rẹ̀ ni pé wọ́n ṣẹ́gun ikọ̀ Boko Haram pátápátá nígbà tọdún kan ọba fi pé gbogbo ó dàfi ẹyìn tẹgùn fi sọ wọn fi polongo ìbò náà
gbogbo ọmọ Nigeria ti tẹ soju ẹ fun nkan bi osu die awọn ọmọ Nigeria ti bẹrẹ si ni dunnu pe looto ni ileri ti Buhari se o muse idi ni pe ilese ologun wa won tun gbagbara yato won ran won jade lo koju awọn alakatakiti ijọba si pada so fun gbogbo ọmọ Nigeria pe awọn ti segun Boko Haram inu wa dun ayo wa kun gbọn ninu igbo kijikiji nkan mi ti nsele iko Boko Haram ti ntunramu iko Boko Haram oku won mura le fun abala ogun mi ni ori iko na won ti pin si meji ngba ta nso yi awon igun meji na sire ina ni won omo rara ti o se wi ti won fi pin ni pe nigba ti seka o to lo darapo mo ISIS inu awon oga ogun kan awon oga kan ninu iko Boko Haram odun awon kan fe ki won mo se un gbogbo ni ilana esin Islam se mo wi pe bi won ba paro fun yan lasiko to ni lo ran lowo opo wa to je wi pe ki se pe won mo to gbọn tori nti won koju ngba na won re ni on gege bi olugbala won gba si lenu won gba tara ba tu won nti a mo pada pada sori won pe kini yi oto awon kan fe ki won fopin si gbigbemi awon muslimu awon kan ninu won o feran se ka o se ndari won won ri bi pe o ti buruju koda si awon eyan re gan awon di lo fa ti won fi pin igun kan ni gun se ka o awon buruju epe lo won feran lati gban gbemi awon eyan lorisirisi won ma je awon ma birin gbe ki won ma fe won lagidi won gbemi eni keni ẹnikẹni tó bá ti kọ ti didi sáṣẹ ṣèká o igun kejì náà ni igun ti iswap ni igun kejì àwọn ní ìmọ̀ nípa ogun wọ́n láwọn ọgbọ́n àgbékalẹ̀ wọ́n fààyè gba àwọn aráàlú wọ́n fààyè gba àwọn láti lo oko kẹlódò ṣùgbọ́n tí a ń ṣe ni pé wọ́n ń gbà ṣàkọọ́lẹ̀ ntí wọn àwọn ológun nìkan làwọn ń ṣèkọlù sí ISIS gan ni ń ṣègbáradì fún wọn eléyìí tó túmọ̀ sí wípé igun ṣèká òun fẹ́ òun gbilẹ̀ igun ṣèká ò darapọ̀ mọ́ ISIS pínpín wọn ó tún jẹ́ nǹkan tó túbọ̀ le sí fún wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí igun méjèèjì igun afẹ̀míṣòfò náà ni wọ́n àfojúsùn kan náà ni wọ́n ní ó ti digun méjì tá à ń bá jà láàrin ọdún 2015 sí ọdún 2017 ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde àwọn àṣeyọrí kọ̀ọ̀kan lóríṣiríṣi láwọn agbègbè tí ikọ̀ Boko Haram ti gbà wọ́n láwọn ti gba Bama àwọn ti gba Gwaza àwọn ti dóòlà Kòǹdúgà àwọn sì ti gba inú igbó Sambisa lọ́wọ́ Boko Haram lóòótọ́ ni wọ́n ti gba àwọn agbègbè yìí lóòótọ́ ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ ni wípé ikọ̀ Boko Haram wọ́n sá láwọn agbègbè kan lóòótọ́ ni wọ́n gbé àsíá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sókè padà láwọn agbègbè tí ikọ̀ Boko Haram ti gbé àsíá tiwọn sókè tí wọ́n sì kábánà ikọ̀ Boko Haram kó ń gbòòrò ayé pátápátá ṣùgbọ́n ikọ̀ Boko Haram wọ́n pààrọ̀ ètò nígbà tó yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìkọlù lóru wọ́n ṣẹ́bùrú àwọn ọmọ ológun wọ́n sì ń gbẹ̀mí wọn pátápátá wọ́n ń lo àwọn kan tí wọ́n ń so àdó olóró mọ́ lára ẹ̀ ti rántí wọ́n kàn ní kẹ́ ọ́yá lọ́bẹ̀ún
yo kan si ara re bayi yo kan pariwo yo si tekini un gbogbo be o si lana ogba mi ti won tun lore e to tun buruju o si bani lokan je ni gbogbo asiko ti ikolu ba ti waye latowo won won wa gbe phone won si bo sori aye ilujara won mo fi gbogbo bi won se n pe mi awon eyan bi se n be awon eyan lori bi se n pa won dan won mo fi sori aye ilujara egbe awon ikolu to waye lasiko isakoso Muhammadu Buhari lodun 2017 ikolu ojufo furufu kan waye eleyi to je wipe o je asise latowo ilese ologun orilede wa Nigeria ibudo ogun le nde n lo ti sele to si gbemi awon eyan ti ye won odun gun won pe ile won odin ni 100 niye data ri wipe awon mo ologun won lo ko lu iko Boko Haram nu gbo kan eyi je ka awon mo orilede Nigeria mo bere pe sa mo nta n se bayi lodun 2018 won ji awon omo birin omo ile eko kan gbe ni Dapchi ni pile Yobe se egbagbe awon omo birin ti ye won odin ni adofa 110 ni won ji gbe gege bo se sele ni Chibok nigba to ya awon ajini yi gbe yi won da awon omo yi pada yato si omo birin kan toruko re nje Li Asharibu to ko lati paaro esin eje afse kini ka beji dibe won lodun 2018 bakan na ni o won se ikolu silu metele won gbemi awon eyan won pa awon eyan pa pupa won kolu ibudu awon omo ologun akaimoye awon omo ologun ni won gbemi won leyin igba na ni fanran kan jade sita to safiya awon omo ologun ti on sunkun wipe awon o nirin ise ogun rara eleyi to ba ninu je pupo pupo ju gbo omo ologbogbo eyin te lebi ti won wa ni di se ologun ati gbogbo awon omo ologun wa mo kiyin o eku omo se akitiyan yin o se kodan bene ti gbogbo en to ti gbogun lata awon to si nbe lorile ipe gbogbo yin patapata la ki gbogbo eyin agbofinro wa patapata in ti sele la benu eyin lo yawo mo disire to fi je wipe o ye ka mo gbosuba kare ropo ti emi won sonu yi awon na lebi won ni yawo won lomo po ni baba o ni ya kabiyesi Olodumare lodun 2020 won dana sun awon arinrin ajo kan nilu uno won dana sun won loye won pa odidi lerun lorisirisi won oyo awon omode le bo se mi laanu pe erese ebere ni o pelu gbogbo ikolu yi bo ni igbesunmo mi bo se wa paari wa iwo oorun iyun northwest northeast ni gbogbo eleita ti nso bo latekan apa ila oorun ariwa northeast la won o ibe ni joba wa won o ti won ti koju ogun si ko Boko Haram ba won babo mi yo iwa igbesunmo mi babo mi yo awon iko mi bere si ni lale won kora awon jo awon pera won ni iko agbeban banditri kiakia won ti tan kale
won si ti gba awon ipinle bi ipinle Zamfara Katsina Kaduna ni Niger Sokoto atawon ipinle mi lapa Ariwa awon agbeban eleyi to je wi pe awon na dabi Boko Haram awon odaran awon ajinigbe awon agbeban awon daran awon wa kusa lona ti o bofin mu ti an le pe ku nbe gbogbo won bere si ni se kini won bere si ni kora won jo legbe won si se labi won di apayan won da jinigbe won se kolu won ji tomode tagbagbe won si ngbowo won se kolu won gbowo won dana soko won feran jeku won gbe mi eniken to ba fe da won lowo ko tonton me lo ton lo se kin lo selu le nigba to ya wahala mi tun bele wahala laarin awon daran atawon agbe ni o laarin odun 2016 sodun 2020 awon fulani daran kan awon se kini won bere si ni gbeban daran awon agbe na won bere si ni kora won jo bi ologun won lawon oni gba la won loselu kan samulo wahala yi fun afojusun tian ninu oselu emi sonu emi sofo en la wa n pe loyinbo ta n se genocide kankan awon kan ni iro ni awon kan ni igbesunmo mi ni gbonjo ohun yo wu kawon eyan o pe asiri ibe gan ni pe ijoba wa o gbegbese kankan rara lori ebo ti ko ma ngba na abi kan ni adie won laagun iye ara re ni ojo ni ojama ropo gba ti won ti ba ti won ba ti fi royin paniyan sita bayi ijoba wo ni ko so oto kankan be ngba mi won ma so pe iroyin eleje won ti ma so ngba mi pe iye eyan to gbe mi mi ko to ba un ami won ma so pe ijarin ilu lasan ni isa ma gbeban rara won tin lawon egbe oselu alatakun lo wa ndi iroyin eleje na won lo daran lawon agbeban won ni won isa gbe sumo mi won wa so fun wa pe awon ti nikapa gbogbo to sele ko si wa

0: Baba wa John, eku ojo meta e ka lesa. Ami Olorun, ami o. Yes sir. Tanje ta mu nle wa se mo wi pe awon kan wa nu banje o si so fun anje jongba ta fe bere to pe a fe gbe kale lati fi yanana ibi ti ogun ti wo wa ibi ti nkan ti bere ati lati fi se daru awon to je wi pe papa julo oluko eleyi to je wi pe o gbe mi mi ti won gbe ni eni fona fosu ni wo oyo elu e ka le o
1: e
0: ka le sa
1: e pe le mo ni daru
0: ami olohun
1: e ma to yara ma ra ba ni se
0: ami o ami sa
1: o gata si be because our Yoruba as so so we dey so o to dey pick me only bombo awon la dede
0: be ni
1: so go a se kini ye a mu ju to o go kola am be won lo won
0: One day, I'm here. Olori ogun le Yoruba okan pataki ni won ni le Yoruba sugbon gba to di wipe won so opolopo oye awon alagbara di inti won fi nse bi igba ti eyan ba ti an fun yan igba ti an fi fun yan ni ami eye ati gba na opolopo nkan ti wo amo eto kan wa ngba kan a n soro npa bi oro ilorin seri seri mu emi a ma so fun ape bi a ba n gbeto yi e je a ma foye gbe ka ma tele ra wa bo se nlo e ri wi pe a n se sise ntele o ti je nu elu e ka le sa e ka le o elo e ti wole eti wole agbo yin rara 0704 700 3341 0704 700 3341 number te fi lanfani lati pe wole inu 0704 700 3341 baba wa to yin koka e seun won ni well done sir e se adupe ebo binu iya wa Michael Esther won ni awon won lawon gbagbe won lawon gbagbe lati gbo eto lale yi won ni won mo ma ran awon leti lori platform wa na isugbon ewo ale yi ko lo usanu e mo binu e ka ale o
1: e
0: ka ale sa ami olohun oruko yin ati bi e tin pe wa yi
1: oruko temi ni akele ola baba mo de keke na abi okuta
0: latabe okuta le tin pe yi
1: be ni o
0: apa abu labe okuta
1: sabo
0: to oro re o
1: ma lagbara o
0: to
1: ajo ala ma gba o tori a te ba le ebi ta te wa ku ti ge o ma pa ku te wa yin eyan mo wa ka be lohun ba wa
0: to Olorun ni abe o.
1: Gbogbo awon yoruba wa ka di de o. Gege bi enikan ti sombe yen. Wa ni mura sile. Gbogbo ka gbadu odo Olorun. Olorun ade ba wa to o.
0: Ami o.
1: Won ni ko wa leru o.
0: Ami o. E seun baba wa latabe okuta. E se o. 0704 700 3341. Hello e kale o. E mo kale.
1: Ekale
0: sa.
1: Ekale ka o.
0: Yes sir, oruko yin ati bi e tin pe ami Olorun.
1: Oruko ti mi lati Sagam.
0: Yes sir, lati Sagam.
1: To. Je lati Sagam.
0: E seun a wa pelu yin oro le o.
1: Ede temu ala le yi o. Ede lagbara ni o.
0: E seun.
1: Je ri mo ti se ni pe oro Nigeria yi. Oro buka mi o ti se ni. Ede jo re yin, jo re na de ko ni na de gun ju fa yin.
0: Ya wa pelu yin.
1: A
0: n gbo yin gbogbo omo Nigeria n gbo yin.
1: Seri oro o para mu yen. Pelu ko jene ni mo pa le je ni gbogbo yin wa yen. Abeba gbogbo ile je ba su pa yen. Pe ki o ba je ki ku du ko ko ni Nigeria ko du ko ko ni Nigeria yen du ko wa je ku yen. Ba pa le ni gba pada ni. Wa na wa le do ara bi yen pa.
0: To awa pelu yin gbogbo omo Nigeria n gbo yin lati ri daju wipe abo eto abo din ti o fese mule lori lede yi a le gba ajoba mo e mo ja benu atelu enikeni e mo ja soro ju bi o ti ye lo sugbe e ja soro elu e kale sa o e kale sa latagbado baba wa e kale o
1: Kini
0: wa lo ti nlo me wa na. Ni ko mo ba to mi de o to mo to. O na kan si tun ni won tun la won sayeye Children's Day.
1: Ori wo bi mo nle go ba. Ori wo pe mo. O de ti to se lo ti o se pa opolo ba se wa ju. A ja be won na. E da fun baba ni so an to ba wa ni badan lo. Baba la gbana ta ni. Omo na ni la kayi ni. Ke bo go be de, o ka de bo ko wole. E ta ko ta ta le lo
0: ijo mejo lati pade lori akotun eto aragbaunda awon isele eleyi to si sele seyin seyin ta ma mu wa bi itan fun wa a pada sinu seyin seyin to a si lo se awon ise iwadi lori sirisi a sakojopo re ta si mu wa fun yin lokokan ejeji eja o bi ta gba lo njo mejo akotun lamu wa baba dojo mejo lori eto ara gba nda agbara lowo olohun baba so awon amoju ero wa adupe lowo yin o e ku ise lataaro lagbara lowo olohun baba asedebere oga agba nikan ni wa nbi ogbeni abiola peters mr perspective oga wanu fred ayeni ajo wanu ile agbara ni akoni nijanu mi awon na ololufe eto iniyan seun eni ola saliu aye now ben le agbara pelu mi ajo popo lale ti gbogbo e fidun ti gbagbo fi kan si ni eja ma fe yi se lo lale yi 0703930 6648 0703930 6648 fun ikede ati polowo oja abi be ba ni kiun te fe ba mi so leyin eto 0703930 6648 ka ma fi yi se lo e ma gbe ku nbe tori aaro la na la tu pada sendu ise ta bere se la go marun ni daji ola la go mefa la aaro kutu olola na la aaro la la ma se eto wa awon atupale lati nu we iroyin ojojumo le wa e ma gbe ku nbe a pade nbe na la ola lagbara lowo olohun oba gbe yin te mo bere be ba ti pe wa bi te mo message wa pe baba o ise o le to mi te nse o je ti gbo la npe ti atupale ninu we iroyin ni aro la a se kini a pade atemi ateni ola salu la tutu pale fun yi daada bo se wa nu awon iwe iroyin wa lolokan ojo kan nikan ni radio 1103.5 fm te tin gbo wa yi na ni e seun o bi e ti se nte ti gbo wa 0703930 6648 0703930 6648 adura mami omo balogun lo ko mi adaba na le yeyan mami si ipade wa odiwo bi ojoro ire o